0: last minute kura no woni nchen sikire na woti wiase na woni nchen ni asikire anwe akoko nam nwudwa nam nwia ponche nam na woti wiase no wo ye de wo se no makwa nshake urade
1: amen
0: na dia ne ne kafa gas ne pakifie na nim ebi wo kwa so abru sign that was so for yi wati animu security wanibi na so wo kwatu security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese won hwe no wo hwe wodi bi kana no ne eno be firi wiase kwampa wan fasu anya ne ho nti bible na kan wodi Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre na won timi nibi na ne yiri mpo no ono nyakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modene fo awani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kan ma mimie Job 5:18 na shando o mabi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na opira
0: ono awurade no ena opira
1: ena okikire so
0: ena osaye de wato awurade no opira etu ojika otum sise de pagutu o sabrim ye patu o sabri nye example ona no hoya ahomte nkra kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ena no so playing so nkohwe asia 207 se masan de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: ono
0: obetua onipa biala kase de na djuma re otu obesusu onipa biala nsa de djuma no dia ma no enti na wo problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: onipa nu mu aba
0: osai
1: onipa nu mu aba
0: onipa nanu mu aba
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: onipa sa no ade no
0: na onipa wo sa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama wo did you do safam na no eno ha ne be fifia mu akotwa ji se de ku ani de aburo bankani ba yira sha ho ti se school bi na wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edua wo de sha wa dachi e be fifia mu akotwa ishaka urade
1: imi
0: itu ya wadwe sa bibi na no wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane kofie wo nhia de wo njiro ho na wo nya no wadwe sa wo ma me no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a dachi wan kasa be ba wo nkurobom ishaka urade
1: imi
0: eti wo sa bibi a wo ye ne na no e be ba wo dachi asetremu ablabom eti cheye na dua wodi asi hone no anko anko ye dua ebe se wodachi because was aka no problems bebusam eti dua ko problem chapter 10 verse 27 was aka se
1: papa chiri kwai no
0: di ope pechiri
1: ko be ani so
0: che ni so
1: do di boni achiri no
0: na di odi boni achiri no
1: eba ni so
0: boni na ene beba ni so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mo sia so ye friend mo ejabom na ni dine no honam se ni timo ne na ubo ko ni fie kwadu ablobe wei ni timo odini ji obi amfa ne hwe ni mako tume bre mako odiodua no ofie ho no teto wanye ye e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi nti otume bure sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ni te se nwira da kro nkwala ni nim se papa ni no nkwala mi nu mi ensa nti wo ma fa koko boto na ba kon afuru kube no nti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto nu e na ba ko feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to boto nu na fa nche na tim sa na papa ni da ho osole ya no yi ni tuo doboro ba oba ya no de bejira kubi na se no de hwe so akra ni tisru ono ehu wonim se papa na eto no ja no ho mi kwodwo na me ba wosi fam krim otena se se no anu no ene wati shilim ene wanya 22 years Roman father bi kura ne de hwil ne ma no opa ne to asasa na Roman father bi ba che ne hwil ene wati hwil
1: mi kwodwo na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne tito e papa ne bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dudum mena chi nyina ye kuro wo mo mana duane o mo bue pun sei na o mo de duane nato ho eti eda owu ye na obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu sei papa na wu dane mo o mo ko na chi nyina pro loto a ani crazy nya wo mo yushu ya ansana wo mo tuma ko sie papa no loto pa ye shegu ba katim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su ba wu no obubu gu ho nshaje urade eti bibia wo ye no ye niye na sha wo se wiase a wote no wo sisi wo bia no obi su ba sisi wo nko obi a ku no ho na obi aba wo de ho nshaka urade wo nko obi a yire ho because de wo gu bia no na no me ne madafo sofo ba ko osu otu osa wo se papa bi sofo we de mani gani sofo makwachi obi ne me yire wo me dam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma urade mo obotre uhu ya se asofo me se na me ya bafra na asofo le se na me mpacho we de me nsi wani abresu mbusi wa

0: weshe weshe abose enim wo na na nkwala no nkwala ndejiro e ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
0: ma me neto waji school fees no be friend baga na ka chese wo kono yiro wo suade wo hu bla wo papa bre hallelujah
1: amen
0: wo hu bla wo papa bre me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko suade no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu bla me bre
1: wa she
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: aniti na me hey me to meet pa akura kofi na me kora se nkwala na da isra geurade
1: amen
0: me de beto ma de ache hallelujah
1: amen
0: ani en sei hallelujah
1: amen
0: ani en sei kokura man fele so be yewa o so fele so de asa beta so papa anya hwe a
1: bani anya hwe
0: eh hu se black man e bubu sa be na na che sa adwon bodi abadi tirim
1: pani
0: e be ko gold e nkoko na
1: nkoko na
0: eti me me di bofuro tukura duru fie na me kona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya e de beto bolem isan ke ura
1: amen
0: eti me me mani mission wo mo mami me me ma wo ma me tukwa busumie no kru bi amfre ne musa no hallelujah ba mi sim firi nkraise me be kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopim se me ba be duru kumase a mafuka akura me kofie ne ebusa me bi amadu hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ne mwa fidi nkoma nam se upa me ne umie ne yempunane na obia nkose ne yenkonkire nkwala ne yenhwe yemie no de de nkwala no befa hallelujah
1: amen
0: me ko plan bi tu ne so wo na nkwala na jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plan yo wa mfa ne ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie wo ye list mistake wo hwe ye dachi wo do sabe si form kosia wo ba bone
1: te se rebecca
0: wo ba bone bi te se rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se sela sela no ma ya sister wo akofa sela to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai wo no te o se sela abraham frere ne kache ne so nkonu aduane na no ye fast
1: tem
0: hallelujah
1: amen
0: enam oba no sunti hwenhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne azik be filimu jacob I want to atwaso abepim david so a yesu filimu ye de ade azik munyira oba papa bi eno ma bi a ye ye nti kosia wo ba bi te se genesis chapter 39 verse 7 o kai wa genesis 39:7 o kosia wo ba bi te sa genesis 39:7
2: genesis 39:7 I say
0: na eba se
2: echi nu yesu fu a yiri
0: o si wenya bi aso mu ye onu aba no kru pa won na wo sa nyum na mi de se isa ke ura de
1: min
0: ti asem ni ye
2: na yesu fu a yiri tu ni si ni so na o ka se
0: o ta me se ni
2: ne
0: de yesu an ke hwehwe ni di tu atwo wo de ma DJ mpre hwehwehwe she be mu a ukwashia wo ba bo ne bi 39 verse 7 genesis what is right
2: na eba se echire no
0: aha
2: yosef yiri twina ni si ne so
0: ehe
2: na o ka se
0: o ka se
2: wo ne memeda
0: oh ne kunu ne wo o ba bo ne ne kunu ne ho
2: ni ho
0: wo hu ba ma foforo
2: aso ne memeda
0: o si joseph ne memeda fi so bia ne fi ho
2: bia ni ho
0: bema bi awale yire tia tia burukire bema ne bobla wa burukire obobla holland germany ede manisika fa western union moneygram ede ba ede ba len na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne voting adi card ni agro
2: ebi
0: onam kra na ebo ne ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no aba aduane ama bema foforo
1: oy
0: hallelujah
1: amen
0: Isa gewrade.
1: Amen.
0: Be man be da wie didi wie a. Lord ta ne be oba ne kuru ta retwa abɔ na furum.
1: White
0: no. No ka che sister se kongu fie wura no. Na je ifie hot toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Be makwasia.
1: Ma oda.
0: Jimini. Isa gewrade.
1: Amen.
0: Kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bo brando na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko fo na chi hospital na hanum na doso hanum na doso ema ukofa wo ba boni bi ti se judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wo de samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekun isanga urade se ablanti a wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla wo aduane a ya hira so na yesu kra bible se yesu kra no oje pan no no o hira so ansa no wo bubu hallelujah
1: amen
0: ne yiri di be si ho na ne sa dem na wo na ne yiri sa dadu kom na bla ti etwa me ne etwa ene de wa popo me o be ku hallelujah
1: amen
0: ko si o ba bi ti se job yiri a Job chapter 2 verse 9 o di di prepare na no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: aha aha aha
1: I say, na ne yere bi sa na se.
0: Wo da sukura
1: mu diem mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na de.
1: Na wu. Na oba na se. Na obua na se. Se de mma jejentwie nu bi kasa na wo so kasa.
0: Job no no.
1: Mma jejentwie.
0: E ma nkwasiafo kasa no. E nu bi pepepe. Job yiro. Wo ti asema Job kan e. Wo to aso a. O se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
1: sir.
0: Or the body so aba. Masum. Oh so aba body no. E drew the ya din no. O wa sama. O ka chire nikunu no.
1: Ah, dimi radi ne.
0: Ti oba bi owa, nikunu adwuma ya, e wo said o si ne nete.
1: Me pri.
0: E na nikunu so adwuma se ya. E no so e wo said o si ne nete. E janga urade.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3. Ne ma menum nyina abete. And our dear way, mean to me, hallelujah. Catch him, sick of pet, you may catch him, see pie, Jack, what your seminal, you remember the Yama will be hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, but it's Bamaya, it's Missy Mamma, one more Tradamasi from a Lumila, poor Juma 5, Pacotra Damasia. I may have so carry an order, so take Damasino, Sam Memano. If you ain't
1: yet, do on.
0: Job chapter 19 verse 17. So called Job 19:17. Bible no can seem be. Job chapter 19 verse 17.
1: I say, may I put you on me?
0: Aha. O say na yirim po
1: kine ho me.
0: Job, o say e hia no no. Na na yirim po. Ukonya wo ba ti say ya. Ti say Job yiri we ya. Hallelujah.
1: Oh.
0: And adokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai wo. Yan sha simbi. Bi eni ntem.
1: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
1: Verse 4 to 6.
0: Should I miss say?
1: O say. Ojire inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what ya sham no?
1: Nemum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
1: Nemum okunu.
0: Okunu.
1: Sara so na okunu inni ono ara
0: so. Ono si ni pedua so tumi.
1: Nemum.
0: Emum ayire.
1: Amum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe baabi awura. Ejise o sign check answer.
1: Eh.
0: ɛyie ntoma a wantɔ ama wo nti ɛnoɔma a woahyɛ akɔda abɔntene so akɔhoma bi a woanya ne nnɛ wate asɛm no wɔbɛ awarefoɔ ɔsɛ momfa mo ho nkamekame mo ho mo ho
2: Jise,
0: Jise,
2: mubenu apene so sem betena ho mre kakra.
0: Jise mumienu apene so. Hallelujah.
2: Mre kakra.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: What ya sem no? Because who ko Proverbs chapter 30 verse 19 na tie, na tie, na tie, na tie ye pa. Ano pe se utie mi a, oba walefo. Eba usuba anyete se dilala. Sister utie mi e ma usuba anyete se Job yire. Ama usuba anya at Genesis chapter 39 no put it fire ama if usu ama wabra bom
2: bi Rebecca
0: aka we ofa Esther awukire baaye no Esther de ne kra to ho ama abusia no shala iri yentem oh Abraham iri shala
2: sara
0: ya oba walefu anya ukunu nti hallelujah
2: amen
0: e ko busum ba kunni na otwe miensa ni na otwe mienu ni hallelujah
2: amen
0: ukunu tumi mpega tie Proverbs 19 o se say
2: Proverbs chapter 30 verse number 19
0: o se say
2: o se akode kwan
0: akode kwan
2: e da wiem
0: e da wiem
2: owo kwan
0: obutanso awo butanso
2: ehyan kwan
0: ehyan kwan
2: apum
0: awo pum
2: na obarema kwan
0: e na barema nso kwan
2: da ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
2: amen
0: o fa English Bible na o se kode kwan wo wiem owo kwan da butanmu shape kwan da poso e na barema nso ne kwan barema walefo ne kwan
2: da oba
0: e da ne yire ho
2: yire ho
0: hallelujah
2: amen
0: sha quotation wo kuku se ku pese Jacques Urade
2: amen
0: sister wati eti anadwo na wodi wukunu fa sa kwan we so no wa pause ne wukunu wo kunu kra ne vim ode be kwa adwuma ne bibia na dwene nyina sey
2: sey no
0: o pa de anya de ɛna ɛwu biebiem ɔpaade a ɔba apaade afiri ne kunu a
2: sɛ yɛde gyeadeɛ
0: halleluya
2: amen
0: ɛne ɔsɛ yɛde gyeadeɛ ne sɛ ka wie pɛ ne wabɔ krosin tie Proverbs chapter 31 asɛm a wɔka kyerɛ wo verse 10 Proverbs 31 verse 10 ɔse sɛe
2: Proverbs 31 verse number 10
0: ɔse sɛe
2: ɛtifi asɛm a ɔsɛe ɔyere pa ɛyɛ yie
0: ɔyere pa sister woka ho anaa maame a wotie me Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekɔ pension agye ni rewe sika nyina na ade bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
2: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayeshe. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem.
2: Penitem.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Bible say oyere pa. Why no bedding?
2: O say verse number 10. O say
0: oyere pa.
2: Oyere pa.
0: Eh.
2: Why no benya?
0: Why no benya?
2: Enso ne boye sini.
0: Ne boye sini.
2: Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma yade yan
2: danso.
0: Ah. Odwini ne kunu ho. Ne kunu ko adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. U ba yade ne na wachasa. Ye ntem ble fie. Bible say oyere papa no ne kunu akuma e danso.
2: Ne sia de ade nhia no.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
2: verse number 26
0: o say
2: obie na no nyansam
0: oyere papa obie na no nyansam
2: na adoye enkyerekyere wo
0: adoye enkyerekyere o say that chi dikunu tena se no waka chi ni kunu se o ma ne o ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne o ma mi o sister ya nukunu no mate se yesi wo mo ho kire wo mpa se yesi o sister ya kura yale hallelujah bi bi koma won
2: oh yele pa
0: what ya sem no wo se wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
2: amen
0: adoye nkyere kyere
2: wo ne tete
0: ebiri bia wo o kire kuru trash no wo kire kyere no hallelujah ninu ya ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bi dia atu no okunu maami bo mu dia okunu ni abo mu dia okunu ba ma bo mu dia
2: e mu nsoso
0: mo di fia ha yi kwan we koda we ba ba ma unim se ofriduam ofridu eni pa na wu no eni pa na hwae no sister wu tie me manya dufu ni pafo ni brefo sa me si me nim oba papa bi a owale ni kunu ni kunu di na kotena busua fie nanso sister ni nyantokwa hallelujah
2: amen
0: nko ma no nyina be gyina na chika kire omu nua be ma na se wo mum na be firifi a nya kua
1: eh
0: oba papa no no to aso ka 2028 ne mfa mpem ho
1: o se
0: kire ya be to aso
1: obie na no nyansem
0: oya oyere pa no obie na no nyansem
1: na adoye ta kire ma wo
0: adoye ta kire ma so wo ta kire ma so
1: onche ne fiefo okra ne ba
0: eh
1: na oni eni ho eduane
0: oni eni eduane
1: na emma sori
0: aha
1: na ofra ni nhira
0: aha
1: na okrunso
0: okrunso
1: yin ayese
0: ni okrunso oyin ayese hallelujah otu aso ho ose o yirepa otene ni sa so taduam otene ni sa ri en
1: so taduam
0: eso taduam taduam o ti ase se se dura na dura ni kurum mo emmo adwuma no o yetene ni sa so mano ma kekesi ani mane ye kregai
1: ayirepa
0: o yirepa pa
1: ne boade se ohunye
0: sister kro tum ka che ni kro ada ada obeje mama ni kunu ba ko tu ka che ye dama mi so lungo hallelujah
1: amen
0: sister anu pe me urade kasanchiro tro sam ne se ebra bi bedu a e ma so be so so be ma ba kum ko tek wo ko hwe e ma egu nyula mu
1: botanical garden wo
0: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abra kakra 50 fo wo akeka ani ti na bible se ma so be pe be ma ba ko se be di edu ane yato yata de waje bi asomu ye wate waje bi asomu ye na ekunu no a ekunu bone se onya yere pama ne kuro no echrechre na sade ne no mese se wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enshrawo me number no eye 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207

0: Oh, she said they were shy me by and me feel good. But you many me private care ni. Me dine ni. Yakopan e madom me mama yesa obesti. She said me dey me mother bibia. I don't know sika ni ne shashia na odwa na num no. Me cry lilas. Na rest. Say didi. Na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wiye. Ena obaka chere sai.
1: No yakopon ka chere no sai.
0: Ena urade hwe me ni dwa na num wiye no ka chere ne sai.
1: Okwasia.
0: Okwasia.
1: Anadwi.
0: Anadwi.
1: Obaje okra firi sai.
0: Me je okra ama firi wo nsham.
1: Na normal wa siesie no ba hwan dia.
0: Okyene dwo. Wogye okra firi wo nsham a. Wokyere dwo. Wotufu yakopon gye okra firi wo nsham a. Wo ka kama na su ekosie wa na ye de wo ka na sifie na yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei esa mi sa mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ye fi ye wo adichi wo wei esa mi sa mi ye wo suma Ati wo we tifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkọ Tenyu to fo si adichi ye wo wei Esa mi sa mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ye fi ye wo adichi wo wei Esa mi sa mi ye wo suma Ati wo we Esa mi sabia no mi na dwuma na ba na ye fa gan

0: ne ne yere Western Union Boba Money na Jehurade.
1: Amen.
0: Wakoda no basan ayabu
1: I enwa kra wo maja
0: akua to akire
1: enwa so ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Da no chobe bi am kom ko busa anwa ba ko 150
1: eh
0: komo enwa
1: eh
0: ba ko 150 me shada busa akete 150 ne ye 15 cedis akete si akọ edwuma kwa akọji e beef asa adwene di agu akire
1: foto nyina agu
0: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: chenye
1: wasu na pacho mo no nya nkwa
0: na wapache wa bodu nya nkwa
1: fuo na na koma no a
0: se wa na no obi yira amano a
1: ani ehun se
0: ani ehun se
1: wo na ba wo
0: ehun na ba ye de
1: ye o de wo nyina
0: wo tia na
1: wo de wo nyina
0: na obi yiri ti oduru kokwa no wa shase eto atadwe otugu na num se grau grau grau grau
1: ya tadwe ye to okwa so
0: ifi atadwe ablante ye to wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
1: he
0: odu ka na to nsua ro na num shenge ura ga jọja no ape china fo nure ibi
1: ei
0: ma nsi
1: ataji na ti no aja
0: o pra baby di car na parki
1: ebi na o yire o
0: ka chire meeting se won na homa ni nko baby a
1: o hwe
0: no wa fataizi okay ablanti e woji wani o
1: obi yire
0: oji wani
1: yire
0: ti e jina chapter 39
1: e won kwad mekai
0: verse 5 down
1: ti
0: assembly wa Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free blood in the sin sin fie ni de onyina. Joseph nti,
0: Joseph
1: nti. I want to say me some ni.
0: E wadi shira me zim ni.
1: I want to answer by the onyina so. E fie de afuom. O de onyina sha ne nsa. Na o bibi age abiane o no die ni. Aso ho enna ni efe.
0: Nanso na Joseph ho ye de yin.
1: Efe.
0: Ablanje, he? Enya wo kute na ho efe o. Joseph na no ho ofese no.
1: O wa yise waja.
0: Joseph o wonwi
1: na kura paja.
0: Ya wo wa se deja abodwe light one bi ase de nunum.
1: O se ma ne twema.
0: Ama na ife.
1: O se ma ne ni je ho.
0: Ye se wo na onimi ntade ye se.
1: Mhm.
0: A pese ti bi abọ ho.
1: Sa.
0: A petrolness bi abọ ho ama na fata.
1: Waja ne bosu ni egu o.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
2: Okay.
0: Aji t-shirt bi.
1: Mhm.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Aji chain bi. Mama o mo se egu chain emu 80% ye dramanfo
1: ne kro pa jaka
0: isha ke urade
1: amen
0: cheni e pa na
1: e ba se semi echi no
0: na semi echi no
1: ni bra yire tu na ni si
0: joseph na oba ne tu na ni si joseph
1: o ka se wo ne memeda
0: na joseph se oba ne se wo ne memeda
1: verse 80 na so
0: afre
1: o ka chen se
0: ehe
1: o ka chen ni ura no se
0: ehe
1: hwe
0: hwe
1: se mi ura nya minti
0: mi ura nya minti
1: o de oni fie
0: o hwe de oni fie
1: o nya sa mesa
0: o de oni nya sa
1: obi ene kese
0: obi ene kese ofia
1: o ka mbir bia
0: o ka mbir bia
1: jewo
0: jewo
1: ada se ni yire no
0: se sa ne yire no ti
1: na ada tra mi ya
0: mu kese mi nya mu ya kese
1: ale boni minti o
0: na mu nya boni enti urade
1: o ka chen joseph sa dada
0: tem bia
1: o ka chen dada
0: hallelujah
1: na so an pre
0: na so anya de
1: we teso de beda
0: ablanti e he o da le tale yire no o ka chira o dada wọn wọ abalanje wi ye fẹ ni joseph joseph ọsẹ na no ho
1: ọf na ni man
0: bo ọba na na to no bo ase ma no scholarship
1: free consultation
0: na so joseph ọsẹ wa
1: roto kọ no mpẹja
0: na o to aso na kan yasem no
1: na so wen tie so na obi kọ no ho
0: wen tie da aw so we dey wetie hallelujah
1: amen
0: sa sa we da leta ye mre
1: waye mre ja
0: watre condition ni mu
1: waye mre waye mre
0: annum kwasi amerika ya
1: waye mre
0: awin kwasi anamu
1: waye mre
0: hallelujah
1: amen
0: ena na yere su efe na onu su na tutu abete
1: ne kura pa ja
0: mm hallelujah
1: amen afe no
0: ja na ta kwa juma oba ten
1: eh
0: obeda ni nwiru mu tutu otoche otoche
1: aso
0: waya se waya gana sika na ayetose
1: waya se ewe mpoja
0: hallelujah
1: amen
0: and afa na sister no so no so aduru ni ni money pos ya na dwama ya bete
1: me kura paja
0: yo tu na ni hwe ba kumbi ni wo hu se driver no be bua no eno watu tezi ama ho na dia ko tu ba bi na tezi ni ye adwuma na otwi da letter kan ti otwi ka no na otwi ne yire otwi ka no na otwi ne
1: yire ni na cargo car ni na cargo car
0: oh ablanching question Uber had 30 years no from Bahwaya and young one. Shame, I shame you.
1: Now,
0: shame, I shame you. Now, so I had
1: Sabrin,
0: Sabrin,
1: and never caught them.
0: Debbie,
1: Joseph kɔ dem ho.
2: Kɔ yɛ wadwuma.
1: So kɔ yɛ wadwuma.
2: Efie oni pa obi ala ni ho.
1: Na obi a ne fie ho.
2: Wo so tell him kase.
1: Mhm.
2: Oni meda.
1: Oni me meda.
2: Wo ja tade won sam.
1: Wo ja na tade won sam.
2: Wo dwane Fred.
1: Wo dwane Fred.
2: Wo so wo de na tade won
1: sam. Na ba de wo se wo dwane na tade e firi ne sam no.
2: Wo Fred fie wo ka che wo
1: sam. Wo Fred fie wo fie.
2: Wo ka fa bi
1: ni ni be. Joseph charge. Ya de ne to ya se. Joseph wan fi. Wo ti ase ma Joseph kan. O se minti me nya bone yete se
2: ene amuyo kase yi
1: ene amumuyo kase yi
2: minti o nyango
1: bon na tse wo be yire wo kofa enye bone o
2: amuyo
1: eya amumuyo eya amumuyo se ni kuna nya case no wo prison ya na no nkyere sa awade na gu honhom mu no awurade ho ne sa awade ti ase awade nkote ni ade o nyankopo ofiri soro be ye mu dance ni wo ko Malachi 2 14 to 16 na e da obi ne ne yire be ka bo ma o mu be wale pe. Mm. Bishu obi yiri nti ablante ye de elibo obi yiri nti ye chia naso naso naso ye chai ma eka na beti na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebisi yemfa no kwasia ma ebisi before ebedri takra de na ewu ebisi ne ene wo mede no ko kwa mu ho baabi ye fa de sey Azim hospital obi yiri di bedru le ablanche no na so ba ko ne ho
2: ejomanti
1: e kan bi e da ne benkum so na beti no na dache ne ma bebu sade se da e ye den ne wa beti e ye sa
2: ejo do betufu
1: na odi aye afutu ama ne ma blantie ye careful pa anadwi hwe ba bi a wakoda afi na wufira wo ba obi yiro asole ya ko machi be 3 obi e gate nwa wo ose fie wura na hu ya oba akwase ya wukuru ble wo Germany wo ble wo Holland wo ble wo Belgium
2: na mo bi twika na free
1: hallelujah
2: amen
1: na wo ti Ghana ha
2: na mo bi twika no
1: wukuru ma na osika twu wanum na wo se twu ase
2: wo ahwa
1: wo twu wanum na wo twu fo ade na ho ya wo desa
2: kane nyina
1: wo ho ya wo da me ya ta wo fie a na wo ho ya wi jamanfo ba
2: je ye e ho ndie ye ye
1: Babu sa wadi yanko tino onyankopo ba ye mu dansi ni.
2: Malachi 2:14 no.
1: O se sa 2:16.
2: Na mka sa ram dia so.
1: Ehe.
2: If say.
1: Mhm.
2: E wada ye no mlan jibre mu yire ntam dansi ni.
1: Sister Wati. Bla Wati.
2: Ano no ta ngondo
1: ngondo. O se urade ye we no mlan jibre mu yire dansi ni.
2: Mhm.
1: Ke bla mu sa sia mu ka owo mu nkom o. Ye ji snap no. Ye ji nkokko no. Ye ji sika no. Ye ji tiade ye no. E ho ana urade tro soro tro wo soro wo se. Wa blanche we wo yire ni. Ababa wa wei ukuru ni etisi wa mu ani anso wo yire no wa mu ani anso ukuru na ketesi a wose so dia wose nkofo ukuru nko a na obaji a eh sister won kwesha mi so blable na mi so kusekuse siso mi se na no meni akola ketuwa bi be 23 years extra VIP ye konkran he nkwala ni bi ni mkolo ye o kolo pa aketesi enya call yeye duru ye fe sey nsewo mho ba bi no nya call call sa timi nche sa eti ama me ko VIP a me tap single seat ni pa isha ke urade
2: amen
1: na call no from nsewo mkom ho to joso manti di okan
2: eh obi
1: ase nja no ya ni it's okay
2: anonkwa
1: it's okay
2: anonkwa
1: na okasa te se sister okasa te se arab ni a wode brofo de aka arab no
2: hey miss ade wante je
1: mo ba fun su igu ni nchai na drink bi esisi na course ni nti drinks na yesi wo lender dog kra sister yensi
2: wante obi ata ni nchai faga
1: headmaster madam ya ne no wadwuma mo yi o wokunu boko na da letter no bia ni zip secretary oye wedding nchei yu. Secretary ye wedding nchei. Aketensi ya kopee juma dalete tumika chilani se. Ejisa hundu utube ji.
2: Usete ni yankanwe. Betrami se
1: swanza. Okache se muukuna usu uu. Jai. Unu momu muukuna.
2: Omaba hada.
1: Yawi omua ha. Sister hundu ya uye down kuna. Fa utube ji golf. Daleta.
2: Ye. Betrami se swanza.
1: Nishake uradi.
2: Amen.
1: Na daleta uloku loku office yu. No akache script is obi abehwe bi akache se ma busy.
2: Oni ho.
1: Busy for nkofo yire.
2: Traffic atena
1: ja. Busy for nati.
2: Traffic atena nkofo yire nti.
1: Nshanke urade.
2: Amen.
1: Na deleted bien zip.
3: akwa bi ko ye bi esisi na so na me wura fi no se sisi camera no ono ade akobo bodem wa ye adwuma boni bekum obone fo
2: nokrepa
3: eduro mla ye yi sisi camera no eni ko hu se dale obi ekwablani abutu pa na daleta ebo chiro pa o
2: I say o de obo defend no
3: o sha daleta la otu muso wa ye de
2: nokrepa ja
3: channel fo no otu muso anu magun bo
2: wata wi akeduro nso ja
3: Isha kewura de.
2: Amen.
3: Utum shawa de mpapra de hwentia ne kekeduro no de atuatua che.
2: Wo de asanso a cheja. Kan nyina.
3: Oh na me bom hye madale.
2: Wayade. Wayade. Daeta yade.
3: Ubewu.
2: Ante.
3: Ubewu.
2: Ante.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Utum sa fuvum pa.
2: Hey. Emergency so say enzo evreda so.
3: Ti asanso.
2: Kan nyina.
3: Babro sa wa de sheyefo.
2: Na mo geta enamde eso.
3: Enamde eso.
2: Efisa.
3: Efisa.
2: E wala no mran tibiru
3: mo yiri nka. Na ya we no mran tibiru mo yiri dian.
2: E da sini.
3: Wati de
2: eso. Wala ta ko tempo.
3: E urade la otwa lo ko tempo.
2: Eso no no wo hokafo no apa.
3: Oro no wo hokafo no.
2: Ano apa mi.
3: Proverbs chapter 6 32 to 35.
2: Mekai.
3: Proverbs chapter 6
2: verse
3: 35.
2: Proverbs 6 32
3: to 35.
2: Your four yiri niti.
3: Wati asem no.
2: Your four yiri no oniti.
3: Diofa obi yere no
2: woniti
3: na tese uti ni tu asoka
2: empty
3: nyansanim
2: kan nyina
3: adwene nim
2: kan nyina
3: o se diofa obi yere no
2: woniti
3: Proverbs chapter 6 32 to 35
2: na dia oyesa
3: no hwem etire nzia
2: temu aduasa mieru
3: me pese draba no ofa nkofo yere okwem ho no pese wotwere
2: wotwere
3: techi my road ho no
2: wotwere
3: ofin so kwem ho
2: wotwere
3: na mon
2: wotwere
3: hallelujah
2: amen
3: Tiene tiene yepa. Ayi folesi mo krumpo mura finidi. Talo su kwa mo ho. Me pese ka go driver lo twere.
2: Wo twere.
3: Tiene yepa.
2: Thanks for us being more hard you know. Dis all your be yero ma tan ne ho. Nka za oyeko ko.
3: Obi eja le yero ho tu kwa na kobla ni tifio nko ba bia. Di dimen

0: Abraham
1: e fere mi wula
0: and the Christo ni ba fere kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wo so fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: enna se wo ye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na munsu ahundie biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade
1: mo ye nema
0: wo ye nema itu ko Ephesians 5:25 na yen kan ho ko show progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno mo yire no
1: sa
0: said the Christ also da safono no de no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire
1: sa
0: ka sempa tira wo yire
1: oh
0: be ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me ma hu de ye ya mkoye ho ade be ma kwa sia ka emi ma me pa
1: amen
0: ma hu de ye ya me koye ho ade kokoro yire ka sempa tu ni trim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye mi obi nyina pa kokoro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
1: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa nkwala nge de ade na wade na gu no e be de na mo no mi anu atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu sebe tradio no
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wode nene ye ne ehuno
0: ye de nene ye ne huno
1: se na de ye beye
0: ye na de ye beye ye
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha kwala wei suban she ne wu mo she tie no
1: sa
0: agya te san kwale ena te nklan akwala ne te kumase ye beda ne atete akwala no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumbo bi apai ni wei
1: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu ankedo akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo baby what promise wo baby what promise sister bi what promise blood bi mini aba but madness so nwale ya waga wo yiri ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akulampo yade ne ye na ade ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afie hu ne wi a ne ya tenetena kora no
1: sa
0: ena ne agya na e betena se atenetena kora no chege urade dinda
1: amen
0: ne ya tete akora no na chade obi awo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
1: Proverbs 17 verse 21
0: wo se sei
1: wo se dia owo okwasea no
0: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akora ma ne beye kwasea
1: de owo kwasea no
0: aha
1: onya awrehuo
0: o ba tene ya che oba wakonum wi
1: yes
0: oba na akobokro no ayekunu no bible say enna ne agama ntena hye antetimu mayie na so ko wo kwase a
1: onya awrehuo
0: onya awrehuo akra ne begin lo akoye kwinhani hallelujah
1: amen
0: twaso e
1: wase na enije biela ni ho ma ejejentue aja
0: bible say enije biela ne ho ma dejentue aja na nsana akola be ejejentue no na tese na ne aja ntiti wo mu ye
1: enya bra ma no
0: ene ye ntia ye ma o
1: dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata bata bata ele obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye bodi ya yetu me chew ni a show ye wi ade akoro poto a chiro papa se bodi se ni wa ye ntia show na papa sa shwa kan ene ba ta kwa sia etumi ko ebo boso ko school ko one ne ba teacher se so nim na do sa kemi baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
1: insha no me
0: Bible says she ran no me.
1: Solomon mebusem.
0: Solomon mebusem.
1: Obanyansafo.
0: Obanyansafo.
1: Ema naja energy.
0: Oh, obanyansafo. So tete Obama, oye onyansania.
1: Oma naja energy.
0: Wa wani baje. Oba tete Obama na ko school ahwe no. Akra be ye lawyer, be disofo. Akra be ye judge, wa be ye MP. Akra be ye secretary, bank manager, ukọ bank wa. Yesi bank manager ma mini, man be bi man ntra. Ai na wa na wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti aya na under 20 blaster for bobo no. Sa oba ni makelesia no mo a akwa ni nya na
1: ni beje
0: hallelujah
1: amen
0: oso oba nya otete oba ma ni dane onyansafo a wankasa wani beje o wani beje
1: no ba kwasea ye ne na wrewo
0: o se ye papa no ma nwoye ne omo wuye ne omo anhwe ne omo di awale dodoo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no o se ena omo ho chire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mobo
0: minya memma na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya sa se e

0: so me ma ma wo no me ye dey
1: hwe wo mo
0: hwe wo hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: oba nya safo ma na je ni je
0: oba nya safo ma na je ni je
1: no obakwase e na wrehu
0: no obakwase ade tem bia o ma ni na yoro ho chapter 20 proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa e no bitum di abanoma ekọ wale obi o ma kwan ma ye ntia abanoma no akwara ni de anya obanji na asori a odini pupupu tie tie asembu o proverbs wa chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa enti akwara wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enim ka
1: emanyansa
0: to aso e
1: na bofra wato no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwara ni bo be yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ni ye jati baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase agina gu ani mase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema yede ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama papa wa ma me yura ho ama papa wo se akola ye to no sra ha no
1: oma
0: ne na nim guase oma ne na anim guade
1: guase
0: oso uto akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na ugina we wani matwasi aso kobo ba no aso afeli shege urade din verse 17 ne sesei
1: tretena wo ba
0: anti bible sei ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
1: na
0: wa ma wahome na wa ma wa ade wa mo hwe wa mo mama mo ko sku wan kese no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mama wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nche hallelujah o sha kura na kura ye so obehwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo nya obema ho. Ode bi, obeden. Etu ye ba tan a utie mi na. Na sa wale sey aba wadwun ma. Hwe ye papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ana wose se enya wukunu, enya wiyere. 17 no, wakan ho.
1: Tretena oba. Wa home.
0: Na wa ma wa ade ade.
1: Wa
0: home.
1: Na wa ma wo kra anika.
0: Na wa ma wo kra ade ade.
1: Anika.
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wo se.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkame abofra.
0: Ti Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
1: Na wo di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So di abahwe no a.
0: Na wo di abahwe na.
1: Wo baje ne kra fra sama.
0: Wo baje ne kra ade ade.
1: Fra
0: sama ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Emfa tenatene nkame
0: abofra. Bible say emfa tenatene nkame abofra.
1: Na wo de abahwe
0: na. Na wo de abahwe na. E na international school bebre ye yi e ma afirim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Because teacher ninu kwahwe akora no a. De mame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, ene wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebere omunye omudi ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akora ye to no sra ha no.
1: Ogun o mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey na sey wo de abahwe no.
0: Na baba so de abahwe na.
1: Ongu. Wo de abahwe no a.
0: Wo de abahwe na.
1: Oje ne kra fra
0: sama. Na ene wa nsa na wo ji akora ne kra fra sama ndo. Ene aba ta bebere nhwi ye mantie, manum bebere anum hwi. Ebinum akọ ye akọnyisafo awu. Ebi abọkro no ya ti won, ye ku won. Ebi da prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey meba.
0: Aha.
1: So wo koma hunu nyansa.
0: O sey meba. So wa koma hunu nyansa.
1: Makoma beto me ye.
0: Makoma beto me ye.
1: Ye lanso meni beji.
0: Manso meni beji.
1: Na me sa wa ho besape no.
0: Na me ho besape me.
1: Sa wa no eka de tene.
0: Ah, sa o baba ejina ku pejani no wo kenya nkupo asem.
1: Sa.
0: O bejina ya fa de sai. Eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. O ne sai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ma me bi ka cha bo se sofo. Sa me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te sa wo a. Akameda ankameda. Ibia ye wi no fo me kuro na me wo nkwala na no gyai me eti menya ba me bia me na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enya na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wose omutumi ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: dabi
0: akwa ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o ewa de ade ema adwuma eti twaso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na otini ni ajabedie
0: bible se awrusie ana otini ni na jabae de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible se obi dia la owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na eninye
0: bible se enti ma waja no na eninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe proverbs chapter 23 no ama de akai no proverbs 13 24 wakai ho proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wo se de okra na ba no
0: bible se obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka se okra ba obi a wo mfa okra aba enye de ade
1: entia okra
0: entia okra wo okra no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma wo se de okra na ba no otane
1: otane ne ba
0: otane okra no wo no no hallelujah
1: amen
0: se wo ntia okra na no nkyere se wo do no wo tan no. Bible say me catch you say, "Oba tan biara wa wu a wo ntia kona no." Wo tan kora no.

owo odo awurade wote mane adom bebre a odi ma nimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de ama wo na mama nyese bia onku onyawo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne sa wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo diso ahyesro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa blati a wasi so ka wo se wiase na da ho no enyawo dia wo beto se da wo awurade ne ti mo dre wo pe obi a di ti mo dre wo ye awurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 kona kwa kayo wasi mi awurade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na wo kayo no mi na kopi 16 no eye nhira from 16 to 34 in aya no me na eduru ba bia wasi mi awurade mi na me wasi dan na wonnem Lamentation 3:37 wasi bone ne papa bia na wa beba mi awurade mi nim wahwe eni ti Isaiah 54 awurade se mi na me bo wasai fo so won sai awurade ni ti mo dre na onu wo tua obiala ka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said ye wudua na no anoba mu watwa ani timi ne adua ne ye ne watwa ne ye de wudua fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jahye no Noah bless wa kra ya wona dakro awurade di nsi ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira Yawana Roma for single by force ye cotonum. A walk on road no mean like a wee. Can you call out radinim some way Roma for? Was it as some de weird theatre and effa? Who upon the force who bet in a heifer? Yaw Babesia, what I will be cool to say, super grew, when your wife saw back sacra. A brat here would do a big letty, just I want out the hotel your more than a Peter's wounding no ma, or more fair. And I don't know if you could do a big letty, commercial bontes in your cool blight here over Nania Piney trip, only an aquasia a second I walk on. Ebi na wo de wan kwohia sika no kwohia doma machine ni ya spaki ni wachi wo na bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo die wo nya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne moja hwia gua ne adwama mo menia se wo ti sa boni we mu a ene dai bo modi se wo ti ne no a wo ba se kira wadwere papa papa Mrachia ne maba wankwa la kite kite kwa chucha kaa kwa tratra mwa yeduru kwa tifia niya kwa chuchitio niya sekai ena anu bosu mkwa nta odrave bia basi bia kwa urobu ye papa bako na oti basi bia se sofu sofu nipanda yi waba bako ka hon na bako de pesi diya si drave na tu kwa china bako peja AK-47 na uluma anu wako ba 70 years wase sofu midi yemi huo AK-47 nana mkatea meyere se 7,000 ya dekwa nwa famla nesikani ule duru hamidi nadi yamano odofuwa akwele duru papa inche ni papa nisikani mana wase 300 na papo na tia friso no wafanka hon mina mitumi kwa na misika ya 700 ube timasha mese 1 million papa isi wase ubiye na naketesi ya boneti kwa wakana yuro huo wase sofu minana ako sukura ya pengdiso namba na me yire teme nche ne yobo beti kon na papa do tubu se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne yobo meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa wo se wo ye bema fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya no ho sam ne na se wo tim ne wo twetwetu ani ase kan de foforo tizi mo a mo jitin ko for tizis mo twetwetu ani ase kan de foron ko for dan ene se wo tim ni ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onem ni papa pepe so de beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter eh de o twe sika no ono so bawu o sika no ene tie ne sa o twetu a ka wo se tuo no o bawu o tuo na no o bawu o sika na no ene tie ma awurade ka san kire o ma awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone a wutim sesa oba be se a wudi okunu nam nuro so enuro so enuro so ukura nanti nuro so saama obeda obesum dae kurada nantwe pam edie na wuje no wiase edie pa na opese ukure de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei minia binia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wofa wira bo yire chia bo adwama ya che wofa kro chia bo adwama ya che mewadi tufo saa wa yire wonpan wo kunu wonpran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 kwa shewo ene dwama ma ye function mrachi ene maba watu egusu se obako

0: me ho o ho fushi fushi chimu tre ei ano mi ya kura ema ne ba fi entwa 7 months kura da kru ne fi ura na afre meeting mo am wo fi ha na numere ko da numere ye wo meeting 7:30 kwatra se fi ura ne se se se dan no cement boy den ti obatutum wo twi mojo one twi mojo 7 million meeting no ya kru shu
1: 7 million
0: na sai di pa wei Bible ne se wo sa akoto no sa akronfo awia no a na wo nye sikam fo ankofie no sa tu botom mani bi won sa pam for car won sa pe Christo som se on prepare ya en hawo ho na enya de keto a ne da wani mu no nseka urade
1: amen
0: enya de keto a ne da wani mu mo papa ye mama wo mo ha
1: no tamu
0: e maja wo se ma Bible no o se mo ba mpaye ma wo mo ha mo omo omo tama
1: baja wo
0: so ye eja owo soro ne de
1: ba
0: na kire se so bo mpaye tia watamfo wo bo mpaye se no me nko wa busuam wo bo mpaye se tuo nko wa busuam wo bo mpaye se na kire se wo sai ni mpa no unye nyankopon pa because o se so bo mpaye ma wo omo ha wo ene omo omo tawo ene omo omo kiri wa ene asa na wo ye de ai
1: wo ye waja wo so ne ma
0: asa wo ye eja owo soro no ne ba
1: mi so ma ne wi apie ne bone for papa so
0: wonu nyankopon no owo soro no o ma na wi a epie ni papa
1: bone for so
0: nyankopon bo wi a enya so fa ne bo nyina ne na mu nshaka urade
1: amen oto so gu wona otene wona wontene so
0: wo to nsuo so a
1: egu wona otene no wona wontene so
0: anya akwamfo ni asofo nyina de nyakopon to nsuo bo won
1: ya numbi omo so numbi
0: ama kai madafo sofo bia kunya kumashi kenya ase ekwanto awuro wa do brofuo 40 acres na wi ahye no na e fama aburo ni fama na nsuo nto da kru yetete wa numre se ya na nsuo je me kon nche nsuo je mu ta ta ta ta ta ta o si ye urade me dashe nsuo to e fiti bo nwire ho e ba ya beturu antoa 1 mile to Kenya si na nsuo na twa sofo se sofo me yemfa ka na yenkohwe se nsuo ni duranto a ye duranto nsuo na toma afakwem sofo ni jira odi so se yesu nyankopo ye wrong god wrong god na yakopo tumi to nsuo fiti bo nwire no wa begu anto anua ma akonfo te ha na buro nyina na nsuo to agusu na me sofo meti genya si he ya just 1 mile nyankopon di nsuo duranto a wa wantumi an a enhu me sofo mobo afuo 8 14 acres we say how say adan anto anua ma nsuo nyankopon tumi togu mu a mani hiri na sofo ti kenya si nyankopon si metwa waja waburo na nsai
1: to so gu wana watrene wana wontene so
0: wo si nyankopon wo to nsuo a wo kura de wanto mo mo tene mo mo ntene so o defo so eno chai papa wo si nyankopon to nsuo a se to gu abone fo ne papa fo sa da wo su ta de wo awo ene de wo ye wo ye nyina no bible say bompa ye ma wo ne shira wo na mo nya wo mo a wo mo tamu yie na wo to asem
1: na se modo
0: wo odo de a odo wo a
1: kete be na mo wo
0: aketu be na wo
1: atuji fo so nya sa
0: la abone fo mpo abone fo mpo
1: sa
0: abone fo awo asidi fo abone fo duo uko be sa wi wo ntoko to bi si wi be si take a cow hey tell us stop man aw which aw watch
1: mala fuck you
0: take a cow ta pupo pupo was ba la ndo ai to na ba atomo si no na kon na ba kwa koto bi
1: banta
0: bro rapu se ya no wa ba no wo chi se chere so fach pen one look jam
1: jara sarai
0: wi fo kura awo wi ase within 2 minutes kwa to wi na ko fon me ko ye no wo ma gina wi na se na o mo pen one look
1: Jara sarai
0: wi fo kura awo wi ase within 2 minutes kwa to wi na ko fon me ko ye no wo ma gina wi na se na o ma sie sie ntokwa no wo wi

0: buroni bide ne yonko ba de ne kwakira ne ma me sey wey ya me me boyfriend means between girlfriend means play on in the tie on in the tie wonye na twi obey on de so u be wasi adwama ma o pe nya ti no ho fi because it's Ezekiel 16 verse 25 okay say
1: akwa na wa
0: wo de wo to pa
1: na ugu wa ho ofa hufi
0: na ba ugu wa ho ofa
1: wa nemu ma osene
0: na wo ba wa nemu ma obi nya ti no ho fi because Ezekiel 16 verse 25 okay say
1: akwa na wa
0: wo de wo to pa
1: na ugu wa ho ofa hufi
0: na ba ugu wa ho ofa
1: wa nemu ma osene
0: na wo ba wa nemu ma obi ala wo sene
1: na wo ma wo
0: ba nse mo mo wa se sister odjuma wa wa nemu ma oba ofa ya osei eja ya akire eja ni mo kokubetebe yakubu muhammed wonyina atuatua babo ne se uba wa nemu ma obi a wa ya dei
1: osini na ma odjama mo ne dosu
0: na wa ma odjama ma na dosu upe jrefle urade ho ena chimpa wa bompa ya wunya resource ne tina sai sai su bambo ni we bata wo ho wo jeje wo mama so wo mama da jame etia di tumi bia ba fie ho na nyakopon ho nkronkron no atu iti wuni abushia ni mfimfini nyina anya sam ketwa ne to verse 33 to 35 for kase
1: verse 33
0: to 35
1: nyamanfo nyina
0: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
1: na oma wancha de
0: aha
1: na wo de
0: na wo de
1: wo wancha de chiche odofu nyina
0: nshaka urade de
1: amen
0: acha de wo nyakopo de acha wo no wo de chiche adofu kanu nge ma no pepe ena so e shaka urade to de chiche man anaka tikeke kok black sim credit uncham credit credit credit sa obabu ho wontumi ne bema kra antranda krokro a wontumi koshama wa ho first city hotel kwan no so na ema wa kukuduro pao she young girl 24 years na sister ho fe anajo wa kogina city hotel ho na ka yiso abepark we emutum kana nkasanso ye black na ni pakroso sanse t-shirt black na se bie ka ni na otire wuram u adom se ka mi ko wuram yi se e kire mpo se bi tie de no so na meye sai ti die we anko de betre wurade mu anke ye ko che ma ye wo fe ka ni nam nim se e ayi ho no ye fe ni sai adum ho no etutu fu ma no na mi preach wo fa FM sa wo mu tie o uba kwa na da force no mutie eti no bi no fle mi fred mo se sofo etu tu fo ma bu o mutie o pa o esu wala si ni si so ni ye prichi na nkofu owura ho da corona ba ko fle mi se sofo etu tu fo ma bu o ha wo mo so mpe wa se mpa nti sofo aya abledim na me fo mo nkokire afa mi duro na ba ko se sofo na amutie ni preach of force fm no oniu na ba ko na flower ke eh sewa e hwa na mu se sa san ko ma na sewa no ye sofo ni ye sofo na ye sofo afa ko mo se sofo aye na adi sofo ye ba ye beja emu na mini mi skro sa san ti ma doso emfantifo ma doso achimfo ma doso krobofo ma ni de sa mo ni ma mpanfo no bebere kura ko onkrom na o mo je akire ni de ma santifo ma so o mo hwe akire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
1: na ni bere wo mpanfo a wo mbele mate se efunu mu de
0: tio wo si wani bere wo mpanfo a
1: wo mbele mate se efunu mu de
0: nseke wura dede
1: amen
0: na kra wo nya 20 years wa fa mema 9 na wo nyine no kwale a otumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi

sister pa wa se de nyankopon si bom ma ema he e se urade papa ade nyina mu las na fam kura wo kura wo ka kira ya ende yen ye kwa adam tu tru num sha adam ani su tete na oba ni gina ho sho ba no soro ne fofu check no me was what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewer ne ni keke otum de shebloni no na bloni de ama no wo ba akwa interviewer omre se be mo he nyakopo bo mu ti the state say abele bo oba no koti dia be ni di ye tire nyakopo de blame ni nyina koma be ma no oja oba life ma no na ke nyakopo amo ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen mama na duani edi metel na duani metel water be mata ta dam na she wo koso aye mfa nche wo ne papa ji 20 na maami aji 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo de aketesia no kono hwe ye dia obeka bia ho na usi ho etu ukwa bebi ye wedding

0: Nashe,
1: we baba so asen
0: se. Ano bi ba Yesu wo beka kire ne
1: se. Chechefo.
0: O chechefo yi.
1: Ana ba na menye.
0: Ade pa ba na menye.
1: Na
0: menya dankwa.
1: Wo se ne se.
0: Ana Yesu ka ase.
1: Ana jobu papa ho ase.
0: Ade na obu sha me papa ho ase.
1: Ba ko pe
0: na
1: ye.
0: Ade wo nkwa na ye.
1: Na so opese okonkwa mu.
0: Na Yesu ka ase so opese okonkwa mu.
1: Na sam du
0: ne. Ana re di mransham ndu no so. Ana nipa ne hu mransham no se ne se.
1: Ye wa.
0: Yesu mransham no.
1: Ana Yesu se.
0: Emu ye wa hi. Ana Yesu ka.
1: Ye
0: mransham na e. Ni ewu.
1: Se ya wa de.
0: Se ya. E makro no.
1: Ye na se kru mu.
0: Ni ya se kru mu.
1: Ana
0: di wa ja ni ka. Mi mami pa o di di waja no na mi no di abeka ho
1: sa
0: na waja ho mi daru ho mi danu so na wade kasa nko bi kura to anke nsi na bo ni ade nku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi di waja no na mi no waja ho mi daru wada dem ho mi nia se ne se wu mu ade pa ni ho brase a ba modre pa so be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko ani mu pa pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no kosha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: Ephesians 14 sian chem
0: minia kosoi
1: emma
0: ose bible no se ma
1: mu tie ma wo fa se
0: urade mu tie ma wo fa se mu urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo sem kashia ma unyakopo pa ose di waja no na ni
1: na we ni mransama
0: na bible se ye ni mransama
1: di kan ya
0: eh Ephesians 2:12 na urade be se ho to aso wai
1: Yeni mlansamwa.
0: Ose na yeni mlansamwa.
1: Edikanya.
0: Edikanya.
1: Bose wo mu.
0: Bose ya diade.
1: Ewo mu.
0: Bose wo mu ni se. U be nyina che.
1: Na wie wiye.
0: Oba wie wiye.
1: Awo na wala sasa.
0: Oh Lord Jesus. So pese u taw 7:28 years no. Mi ni abuade e. Bro mo se. U wo soro dodo. Wo se. Yeni mlansamwa edikanya.
1: Bose wo mu. Na wie wiye.
0: Na ebe wie wiye. Eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina. Wo mu muade e.
1: Yes.
0: Mratia de mabawa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sasa
0: enwo ansha no wotu nyet enyina che na wo Colossians chapter 3 verse 20 abratia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo besua bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wo se Colossians 3 verse 20 no wo se
1: ema
0: o se ma
1: wutie ma wo fase ma
0: bible no se wutie mo ma wo fase
1: ade
0: nyina ho
1: na wo na so urade
0: ani bible se Emrase me so urade ani ne sey ubedi waja ne honani
1: ei
0: ubebu panini
1: imudo
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 what she say
1: e mofra ho brase e
0: nti bible no tretie asletifia asem o se mofra ho brase e
1: mofra ho brase e
0: ha
1: sana na momo franso
0: nti bible no say sana yen kasa nkyere mo say sana momo franso
1: ngo mo hye panifo
0: ase hey ena gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de yen fa ho hye panyina se da
1: Debida
0: waso na djobo wonya 16 years ya no wotuba
1: eh
0: wotuti se gela ya dinsu ogusu no
1: kanigina
0: afa no change ni din no
1: yes
0: kwasi menu no wato atwene
1: ompa bio
0: akwasi bua kena dabi
1: dabi
0: afa ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: eh
0: na wo jimuba

0: kontompo efe se efe ba ni sa enye wo ja wo yira na se wo ja wo kuna ana wo gu awade no a ensofo a mu gu awade mu ntie ena fofo a mu gu awade mu ntie bible say so gu awade na enya awade no na wo cha no kontompo
1: o cha nyankopon kontompo
0: wo nyankopon mu a
1: wo cha no kontompo
0: na wa betwa awade kontompo do wa tra sa ase wesu a wa wo jejeje to aso e
1: na so ono ho kafo ne wapam yele
0: se wo so ono ho kafo ade wapam yele woni na pam ahyebo eti mu fa wade ne nkwa wieye ene abusua bebre egu nkwa fa wade
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe haleluya
1: eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: kamena na to
0: na so o twaba
1: da bi o
0: wo ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint dodo aye pe
1: epe mena na to
0: na so ma ba haleluya
1: amen
0: woni baby abawa ade na kofa bi mra no
1: mepe me na na to na so
0: ade ma nye nipa na ma
1: dabi
0: eti se sister na ngo bla me ngoa na no ntre se gua wade ano
1: dabi o
0: ya ka to aso ai
1: wase dunum no na ba kopena wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ya sa
1: eti nhwe mu hwe mu hu yie mu honhum ho
0: haleluya
1: na ntwa omna ntibla mo yire nkotompo
0: nkotompo ose honhum mu nimpa no ene ye sa o ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: wade ni igu because akwa ye faso ma mema no bon kwahyeka no ese na kumam eti obade din kwahyeasem kakra bi a na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no ne hwe ye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13:4
0: Hebrews 13:4
1: muni awade ni
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade pa ho fin
0: na mu mu awade pa ho dia de efi
1: se nyama mofo de
0: efi se adwama mofo de
1: ye wale sayfo
0: de ye wale sayfo de
1: wo nyakopo bubu ona ten
0: obi awaja me yire obi awaja ni kuro nyakopo bubu atan
1: yes
0: ye ti awade pa awade jaye no pe awade sayye every am a friend abe dia de ebe mu no
1: sa
0: shaka awade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade pa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: eti munya sofo a o church member aba chretre oni ni kunu aware se mu akira wo na ni kunu no enko wa so ni binti o ka chira ne sa

0: didu a wontwa na nkonko gya ne kunu
1: ye nko wade mpa ho fi
0: ma ye nwa wade mpa ho fi
1: nyamamafo de
0: na adwamanfo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de
1: ene
0: e ma bebre e kwa wade mpa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo akotra burukire wotu kwa jale kunu wo gana akotra burukire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura ai ta tan de wo ha blo wo ha ai na de ba ewiase ade wo ko she people say em fa nko heaven she ka wra didin da bible say awade adini ni
1: mengu hu fin
0: mengu awade hu fin
1: se nyamamfo de
0: e fi se jamamfo de
1: ene
0: ware se ye fo onyakobu wo ma ti obi obi wa ja wa na mosu mo obi a wo problem papa papa papa wo problem papa papa papa na intina Exodus chapter 20 verse 12 when yakopod ne mlan shame di kan ba no wo twro shem emla shame di kan ye yakopod ba when Exodus chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro shem say
1: di wo jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wa say insaya wade
0: enye de ade
1: insaya wade
0: e yakopod wade ne mlan shame di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi ame ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mra yen
1: sa
0: yɛ nkɔbɔ nkwasea ka wɔ awade ho onyankopɔn nipa na ɔbɔ ɔno no awurade bɔ no wanye ne hwee ɛti wo so wode ma consider bible sɛ consider
1: te so
0: halleluya
1: nyele so
0: ase wode mbo ɔdere dodo sister million wadan woba no wɔyɛ diamond halleluya 30 million wadan 20 million na ɛma no ana ayɛ o ɔbaa bi tumi ka kyerɛ ne kuru sɛ ei
1: mebo
0: ade Angelina kura me ho ofesene no
1: sa
0: wono kura ye kwae no ho ade no ye gene 65 million na meme ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura wo ba kwa hia ke emi ma me ba
1: amen
0: no kura ba kokko 20 million na gu na fe wo betra wade na hia na wo sha sia se wo ye adwuma tete kan no a na ba didi wo ba die
1: sa
0: ena ma wade no gu no asofo me yesa sika ni nyina ma enkrofo dia benum koku ni moto asolo ko e different rush.